0: Sabar, kesa kaya ang puwede du sit motion kaso ayawri e akri.
1: Nakal sut kesa kaya ang puwede.